Andi sa ito lahil, chokarel, ais le kachabila kabinel. Toke shira binkil, lik angel, sa isto link aleman, sábado. Ain li rosop li sábado, kwan koza li kukubis kakal, hos katieren. Patio shnak shinerabit shiru li sábado, marak rachlan, shtakik li shaman. Tim li kakwa, tishke li katioam, sa hu shaman, tinkulun kabanan li shben li sábado, re li po julio. Aba Dios chikana gerikin, wite shaza li tanamit kong kong, se jabali kaba Dios leben, ut hojik nak, chalal tishcha, mes chal sa anil, marenu kanak li belibarchit, kwan nak ingachi nak kuy nataneho kanak, chalal te manu kasrete. Nim li kaba Dios, tinkulung sa hu shaman, ulah li ka helpi, rahlal domingo to.

0: Pito sa ito lahi ito kakwela ina kanolo kalkus arin tamaw uli na kanachinan si Marta siyang kanamarta.
1: So karan ako ina kataklas ito le black sang kwan tontem yo kev salining ka na kwan siya tiklas ka na o kan ako ilak San Pedro o banan sukit siya kay kumanes.
2: 6 horas con 1 minuto.

0: Chunilok lakutana in inakasi jaket kakwa. Pancho siya kakwe la chabilal la kwangilal sa shpen irchicho chayinat kakwa. Miskway ko chirapinki la chabil esil libarki inukwa ok renak kakali kakyuam renak kakali kakwangkik at kakwa Diyos. Pancho siya kakwe kwechak litinamit at kakwa Diyos. Pesirapin iskiyap la kus kapisa komunil renak charo tobek sa likakong kapal at kakwa. Marikwang kaskitsin kung kese railal, kung kese chakilal, pechateng kaeb at kakwa Jesus, manaklaat kung kat kikin at kakwa. Marikwang kaskitsin kung kese hospital at kakwa, marera kung keb at kakwa Jesus. Marikwang kaskitsin kung keb akwi sa libe, makar chochep at kakwa, chateng kaeb at kakwa Diyos, marik ang karush, teng angkel chishkunil lao, abanan, laat kung kat kikin tsaka kung kalat kakwa Diyos. Mare na pali railal sa litinamit at kakwa pasya tukupakirot kakwa Jesus. Mare kalan tsik tinamit at kakwa Diyos mare ra kyokesh kulbal at kakwa abanan tsa tenkaep at kakwa. Peskway ko lao li shokulo na rin pangyo siyakwe na kwali kakabilal kabila at siyabilesil re na kakam sa likakong kapal charo nagtope kat kakwa Diyos. Kung nakwila angkela rin at kakwa Diyos, cholop akwila ako atin siya teng akwe, likin la akong kilal, likin la at siya pilal, bisik ish kumuli katsosay na lip, rin nagtope, ropela kwilom, ropela kok, lakok at kakwa. Pantyo siya kakwe, bis kami nungko ilakin siya ko at kakwa Jesus, siya teng alikungkong siya kaskitsin sa Kristiyan, check, di kung kapal, di kung kay parin na kaya di siya kulun, siya siya siya kong nalat kakwa. Ba't sa kaya kakwa?
1: At kakwa, siya kwa vita siya katsamaong, uchakita siya kay chishunili na katsama siya ko, sa siya kawali kakwa kay sukris.
2: Ho kanta siya. Siya silang sa kumunin, resh kay balik kamayek, no kopi chanik inipich kwan sa liperil 78 sa eblagok.

0: Uns lina sa lishmari lo chichot, u shakneli boknilet, kankili lo lach kwa ai.
1: Atka kwa, mokwi kulunta na tato rubeli mweman, abanta ke kontrolak la kwa, tin kuta kila akli kwa. Cheshilang. Hokanak, yo kosh kulbalish kung siya kalilika kwa Jesus na runa ka kechakip chitsol. Hokan yo kosh si kalikabish na kataw sa liperil 93, kahultikala kabahang.

kalbi ko man eh, syokre, lijokas, mataning kilis siya ba na, kung aning kanganaw, ani eh, kulumak na ba sa ili, chul. Huwag na kuwin ang kasiyala, marimba orkesta, la tregua, saludos y bendiciones. Ang Diyos. Nagsas kong kabali kawa Bicto Sol Sol. E kanalubya Griselda Yashkal siya ta kechak sa chol. Din sumatin siya na kwa na rin siya na toltos ba na nalub siya kang kailag makanan siya. Haring kwa rikini siya na Dominguita Chochis Kalungki. Ang Diyos lele kawadiyos kumanis na karan sa lehong kabal siya na chukwan siya kaya chilang kwan liyak sa ikwep sa litig lebal karan San Pedro tonte makyo sa kaling sa ito lehili ning kem kumpachi kong dagwang lemi siya ran San Juan tonte lakebo na rikin lakeb siya kalkasari liyakla dagwang lisantil mi siya sa shkawa San Juan Abanan sa shkawali komonil na tishmata ni Kalahuros Kalchiap, 54 años. Arami kwanko, arami kwanko, utay ni Jerry na katkwabi, nawa ilkon. Komonay siya rin na kulakbiyak lingonal, uchokin siya nakpalik ni Pichayin, medyal tishinkana, shikwe, tishinkana, kwaye, kwaye, dekabis resrakbal.